mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni loni ojo kerin le logun. Today is 24/07 odun 2026. Systematically mommy ati daddy ko sui na mo nlo bi a se kowe e mommy laju e o tun ti ji si imole alaye ah daddy e wo se se bi nipa agbara yin ni anu lo ji yin si imole alaye ninu awon ojo to se pataki ikan lo ni bayi Friday ton je kan eyi won mo pe ni jimu oloyin mi ni ton Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International emi mo nki yin to logun emi mo nki yin te loso te leso e dide mommy e dide daddy oto to ni ta gbede laaro yi on to yato

sitana am bo ni bi pepe mo bo bi pepe mo mi e mo bo bi pepe yin e wa kunle wa do balesa a fe jo dupe lowo baba mi o gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi e ma bo ni bi pepe e je a do bale je a kunle ka dupe lowo baba agbalagba oyi engineer line waste akoko e pe pastor mrs temitayo dekunle ki won mo ba wa gbe soke eyin oke okay.

gbogbo eyan mo lo eyi ka oto eyi ka o si pe baba mo dupe olorun emi awon woli ada ogo pada fun o se jesu omo olorun a dupe lowo re fore to se laye wa e se laye wa olorun agbe oga imo tin jenu mi o kan dun gbogbo eyan mo olorun ki emi mimo ko gba ope wa in the name of Jesus e se se bayi eni baba mi se weekend fun mi na olorun jo se weekend fun mi ya mi lenu lona ara tin fokan si ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa gbogbo yen omo olorun bi te ba wa gbo lohun to so yen oni be ba se wi leti emi olorun ni ma se se inu mi dun fun to se and gbogbo eyin baba baba edide gbogbo eyin mama edide se le ja jo ki hallelujah nla meje hallelujah meje so ni gbogbo bi e ba wa somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah and lagbara olohun sunday service tin boy isin only communion meji meji ni and joseph akiki and ni gbogbo bi ta ba wa na lati mo mo pe only communion e je nde yen mo

0: bo e ja saye yen kankan wo mo fe ka fi gbadua laaro inu adua inu testimony iben testimony ti e na wa mo si mi gbo ninu adua ninu testimony tenikan inu eni ti e na wa enikan ni bi bawo when you listen to other people's testimony your own testimony will also come and when you pray accordingly to ba gbadua bi n ba se ni ko gba mommy ti e na o jade a fe si awe wa laaro yi on lo je koju mi o le kankan kan ti mo fi wa sinu studio mo fe kan kankan ninu iwe first king chapter 17 eje nkuku ka ni chapter 18 first king chapter 18 eje king gbo nti bibeli so eja jo gbo nto so ni verse 37 gbo o farabale gbo ma ka 37 ma si ka 38 now oni gbo temi oluwa gbo ti emi that is repetition for double emphasis Elijah woli ni gbadua nbi emi na gbadua olohun gbo temi loni gbo temi gbo nto so oni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo oluwa li olorun ati pe iwo tun yi okan iwo n yi okan pada ki awon ton gbo mi li o le mo loni pe iwo ni olorun adua ti mo fe gba fun won loni olorun mo fe ko fi eran gege bi olorun gbogbo eyin ti won ti te ise eyin mole gbogbo eyin ti won ti te oju re mole eyin te n sunkun pe kini ma je kini ma mu eyin te n sunkun pe kini ma wo enikan da ojo re siwaju ojo ayo sugbon wo bayi pe si ojo yin oni yi danu bayi fokan e bale olorun ran mi si olaaro loni oloni e wa gbon ti verse 38 so oni nigba ti elijah gbadua yen ton wa gbon to so ni verse 38 nigba na ni ina oluwa bo sile ina bo sile loni gbogbo bi te tin gbo mi e kigbe ina oluwa o ya bo sinu aye mi ina oluwa o ya bo si ara mi ina oluwa o ya bo sinu ise mi bibeli ni ina bo sile lati orun ko sin ti eniyan fenu pe ti olorun ki gbo maya labadush se bi e gbo testimony omobirin yen o lo na mama yen so pe awon na ose soke wo ise meji ti ose se lara won alakoko nigba ti won na ose soke won la won fi fo oju ara kabalia manasha tori po so leti oluwa number 1428 ni bi e ba se wi loju leti mi be ni emi oluwa yo se se. Can you imagine that? You want to bought testimony to have bought Eja lo sile agbara mo fe ka sari bo testimony yen eja gbo enikan wonder oni ah oya mi lenu na wo li wa ah ti gbo testimony kan mo fe ko gbo yi so that wa le mo pe to ba le gbadua olorun si ngbo o ngbadua bi ti gba yen adua marun la fe gba e wa gbo mi adabi to ba gbadua yen loku olorun ba ngbo nkan kan sele imisi kan kan o lara ategun kan fe si oni bi to ba wa nibi to ba wa e gbo mi o gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi e ja gbo testimony obirin yen yes
1: hello baba mi e ka ro sa e de ku ijo meta sa emi lara awon member church olorun jiji ni sa mo dupe fun ore tolorun se ninu aye mi oruko mi ni tolulope adegunju ore yen o ya mi lenu nitori wi pe kini olorun comfort life mission o ra mi pada lowo opo ojiji o de tuntun edun okan mi ojo to ti pe o tun ba mi mu kuro ni ojo ti eni ka mu ose ta ma nfi we pe ka de gbe omi sile te gbadura si fun wa ni gbogbo time yen mo wa ninu aisan gbogbo tin ba sun bayi alabi ku bi ku ni ma nri ni ma nla so gbogbo igba yen gan eru ma n ba mi ipe se ki se pe ma ku bayi mo sa ma n gbadura ewo lo mi ma gbodo da awon omo mi sile eni eleni o ma gbodo se ya fa awon omo mi ma gbodo doku obirin ajoji o ma gbodo se ya fa awon omo mi mo sa ma fokan gbadura so bo se di idaji ijo yen ti mo tan radio te ni ka mu ose ta fi n we ati omi mo se dide niyan gbogbo prayer point te se pata afi bi pe nitori mi mo de gbagbo wi pe ogun yen o ti di sise lojo na bi mo se bere si ni fi ose iwe niyan ati omi ni ojo na isegun de ba mi bi mo se bere si ni fi we titi o se di pe aisan atalakala bo se di awati inu aye mi ni bara mi se ya lai lo nkan kan mo ni ogbogun alaiku bi mi se la money ati gba yen ni mo ti dominira lowo ku ojiji aisan elekeji eri mi keji ni wi pe ti emi atoko mi ta ba jo sumara oju ara mi ta ba jo setan oju ara mi o ma run ebi pe mo ti lo ogun si orisi awon ogun ni mo ti lo si kini yi o lo so ma nje dun okan fun mi gbogbo gba pe ah lai se pe boya abi kini mo mi sugbon si ya lenu mi ose yen na ni mo lo fun bi mo se nlo we mo wa mu ose yen mo wa gbadura si bi wo olorun baba mi odekunle e ti lo nkon ta ba bere pelu ose yen pe nkon ta ba so pelu ose yen a di sise iwo kini nipase ose ti mo fi nfoju ara mi fe iru orun be mo lati igba yen titi di bi mo se nba yin soro mi ri n to jo mo be mo so ona ogun meji lo se ati omi to se ninu aye mi o ba mi se ogun iku ojiji o de se ogun oju ara to ma run so lati igba yen mi ri nkan to jo mo
0: e kaabo gbogbo eni to nlanfani ati bo mi bi nse mo se lawonu bonu niyan enikan ni why testimony ti won send si mi nle laja abale ni now you want know your testimony loni mi omo oluwa lenikan gbo mi oni aisan you have a malaria in your body. I stand as a prophet of the Lord. Tori pe mo gbo temi. Ofa buku ti en pe ni ofa isan malaria. Kalaba di hele bodosh. Oni ko jade lore lowo lowo bayi in the name of Jesus. Now, nibi to duro si yen. Oya dide. Oya napa. Oya nase. Foke ni igba meje. Ofa buku yen jabo ale. Ida bosh. Ni boni menstruation re lo. Bi n ba je woli Olorun. Oya gbe owo le ikun maduwa bi le se n to ba ri abata asan take a haladish loruko baba to ma ti temi mimo gbogbo n to n be ninu kun e to wodi jabo le loruko jesu elijah gbadua oluwa gbo temi ki awon eyan o le gba pe iwo ni oluwa ki awon eyan o le gba pe iwo n yi okan pada aja ajada ezedubinash oh owo wo ni da inu re ru ti gbogbo nkan fi n se gudugudu ki won pe ni fibroid ki ni won pe ni fallopian blockages. I stand here and can you fallopian blockages, yes, I stand here as a vessel, I stand here as a prophet of the living God of abuku yen mo ni ko jabole in the name of Jesus bi owo lekun ta lo nfi eda ti fi ndaire danu mo lowo ta ni nfi eda ti o je ki omo duo ninu re ta lo duo ti nlo eda ti o je ki pon o le gba omo duo ah oya so tele mi won bi mi ni mo gbodo biyan mo fe adua marun ti o mu iyanu re jade n kopo iwasu adua marun ti o mu iyanu re jade engineer e ja lo
2: e ku ise oluwa oluwa ma se gbara do tun the brown solo lati alalu mo fe je ise agbara olorun pe ni igba ti mo darapo mo ijo olorun baba mi olorun ojiji ati bi odun meta mo ti n wo ti mo ti n lo ti mi ni soro ju mo sa ti loyun ba yo je nikan ti eda ma nda lamu eda yen tun wa mo fanu digbona ko je ko yun duro lara mi tin ma ti e ma tokun oko mi ba tin laje sepo ba yo mo wale mama ni ogo lowo olorun mo ti finu se oyun bayi
0: e wo testimony omo birin yen ko ti join church josu kan lo bayi o ni o nkoko mo ran won ni e lo ba ran omi wa mo me to da iya daada o wa so fun iwo na oju awo lawo fi gbobe adua taaro yi oju awo lawo fi gbobe ni o na wa gbera fun re o na wa bere si wa o so program yi ta won obirin se last o n lo fi loyun yen o e da ni oji oloyun olufe e wo testimony bo se nlo o elijah gbadua gbogbo eyan ti n gbo mi loni dide gbogbo eyan e dide bo ba gbe radio re gbe maya Boba mu phone re to ba se pori phone lo tin bo mu dani o ye dide adua ta laaro yi je n sare kan kankan e dide duo ni enikan ni ah o le mi o tun sun bibeli ni orun die ogbe die ikawojo pogbera die emi o ni so tan oya e gbon to so o ni nigba na ni ina oluwa bo sile e ki gbe ina o ina oluwa je won mo gbo ladugo olufe adua lo ngba a nse adua aro ni bibeli ni eni to ba jiwa oluwa laaro kutukutu yo si ri oni mo bi fe ko dide duo bi to ba wa e wa gbon to so oni nigba na ni ina oluwa bo sile o si sun ebo sisun na ebo sisun na iyen tumo si pe awon maalu ti en ko si ori bi won ti fe fi rubo to ba ka lati oke mo nka ninu we first king chapter 18 eyin omo kekeke mo gbo o maalu ti awon woli bali fe fi rubo oni woli olodun tun so pe ki won o tun ko sori bi ti ori pepe ti en fe fi rubo yi wa mo gbo o si sun ebo sisun na eni 1 ati gi o di meji eni 2 ati okuta e so pe tiri okuta won ni ati erupe 4 o si la omi 5 tin be ninu yara na yara kan won gbe kale ebi nu yara na lo wa yen ninu yara bi to wa yen o le mo pe won fi nkan sise won kan gbe nkan gbe yen bo ba joko to ba gba nu yara tabi to ba wa ninu yara ti en ti so di oju bo nkan re o le wo be eni kan ni woli ko ye mi ibinu yara won ton kan wa du won ti en ko be e bo sisun awon maalu ai moye yara ti awon nkan ifo to le foju ti en ti so di yara yara bi ti en ti rubo e ki gbe ina oluwa o ya bo sinu yara mi ina oluwa o ya bo sinu ile baba mi ina oluwa o ya bo sinu palo mi gbogbo eyin agbara ti so nu ile mi dojubo e gbo oluwa o ye yadanu mama olodun mo fi se eleri nkan ko tele adua yi wa mi ni bi to ba wa so ri bi radio se ndunu ile re nkan kan sele mo ranti awon iranse olodun ti won record oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu won record e sinu cd won wa gbe lo sinu igbo aiwo laye baba lola won gbe lo sinu igbo aiwo won gbe oruko jesu won record e sinu cd won inu cassette won lo laye igba yen won wa gbe radio yen lo sinu igbo aiwo won lo gbe sibi ti awon ebora awon iwin awon alujenu gbe won wa lo gbe sibe won wa nki gbe oruko jesu inu cd la se inu cassette ah bibeli ni oruko oluwa ile isu agbara ni olododo wo be o si riye eyin olufe bi won se nki bi oruko jesu gbogbo awon ebora kan lorun eti o wo gbo lo nwo gbo lo iwe itan gbe wipe loju ese ni won fi gbogbo agbegbe yen ele e ki gbe nle o le mo ti won se won a ma so yare eyan di meeting o loju olalabuku yen majumo sister oh my god di awon eyan bayi o gbogbo en to ba le pese adua yi kin lo de ti won bo lo po nu yara re inu yara yen na lori tin fo omo be inu yara yen na ni alakala ijakule tin wa eke oruko jesu agbara to nyo mi lenu nu yara yi oya wole lo dindi kada ya dabali abaduse ri katana ya enikan ni woli wa ki mo ngbo laaro yi oro ni sa mo njade si olona otun e pawo yin mejeji po ma joko tin ba ti ni ogun oso gbogbo atepa won mo teni ogun oso gbogbo ogun oso gbogbo ogun aje gbogbo ogun emere gbogbo ogun elebo logun gbogbo ogun buku ti yo lenu oye wole ninu ile mama yi loruko jesu e wo ja gbadua kan eke gbogbo eyin majemu ewu ile itedo agbara to nsise ninu ile yi o ti eni to ko le igan mo eyin emi ojo pipe to so yara idi yara abami bayi loluwa wi enikan ni ah senu ile to fa nta kun dada ile jejubo ah oju dara dara bibeli ni etan ni omo joko ko mo se mistake because pe le fa yo tumo si pe won o le so dojubo kin lo de ti nkan mo rin ki lara re ah iyara re ile adua lolorun so pa mo pe kin lo de ti owo wa bo mi to duo si ejo kan be ti npe ni oka ibi o ba duo si lowo ti mo wa ba awon kan sagbele pawo inu ile re ni oyi pada wa kigbe eyin ebora eyin agbara odi te ngbe ninu ile yi mo doju ko yin loni loruko jesu olorun ojiji dide oya gbe won mi loye eisa to ba se pe awa ba won eyan nle gbogbo wo ni so ku so agbara si nka won eyan nle bi won duwo si yen oya gbe owo yen lori mo fe setu sile fun o agbara tin be lare to fi dabara meji emi ti ojo simi budu abi da shanto ba hiya ba di shato ali abada shanto bush re kada ya dali abada shanto bo ya badush agbara ko ni le lojiji ofa buku tin be lare oya jade lojiji adua meji pere loku enikan ni e mo waasu mo ma binu in so iwaasu yo tan lola ase kankan mi lojiji na ni wa keni bi to wa wa kigbe eyin owo aye tin be lara mi eyin owo aye to nbe ninu omi ateje mi vada kaku kadile bodosha egboro oluwa e ja